0: Centrala Kamsa. Tandi kiran ki sengu tsukbe li chen dini, pyongchiong longchen nyen chen li kongi pyoge longchen li chen ngote zho ling ri, nga wong chen yin. Centrala. Nazi kengrong si pobe nebar, nengmu bunchi gi simsa yin rung chile minbe dado jitang gi, jiche do che gi gende nengchui tungu yubatang. Ya neba ka ji gi rengi le nazi pobe kye lindu me zang, amji dendu me chi ba. Ya neba ka ji ni rengi le nazi pobe ti mi xin ki ha kwa na sanbe simche chi buso nechui ti ri. Pe ji mi mang chi war kang le kang zang gi tunyu yu ki ri. Che zang ti rin yang ye gen zhi si la tang gen ki la den zhi xu jie ki kwa le zho lin xu gu yin. Lese, an gyan lao huna ni kamsa, an nam gyu nang xin gyan lao huna ni ga ya, an zu, sentro la liya reng ni ngo zhu xin na ro na.
1: Lese, sentro leng gye kung kamsa, ngan ni fu kang tep zi len zo gi gi la yin, an ni yang gya ngan zu ngo zhu zhu ling lia zin na la, sentro leng gye da jie ye chung ba hai da bu chung.
0: Lese.
2: Se, sentro leng gye kung kamsa, ngan ngan yun xin jia sam ba sima lu zhu kan zhe si ri yin, ta rin la liya, ngo zhu zhu ling na lo liya, ngan bu su da jie ki chung a ka zo chen bu chung.
0: Lese, ane da tering ki gyan lang ngan zu zho lin xue ya ki da ju tuen ru chur ba. Di da dian jie, ane nam gyu ngan zu cho an na lo li ya yang si tu si be neng cui in zhe jine guo cu guo sam ju.
2: No,
0: da di ka zhi zhi do sen neng gyan la bi cha xia bi na nan ji li ya ne ba ju du. Neng mi chang me ya ya gyu ma ma gyu he ru bo ru chi jie da da do da ro bu qi ge zhi ba la. Da yin ne le gub gub li ya da do di neba sanba kibu rizhi da si sang san rizhi chung gyu pa xia. Di le dog di neba sanba kibu meb da su nan da in zhe gi ne su kyaar sib je rizh dwa la.
2: Da da da. Mis nye di da jik jir jizo da khal sore lega che se yin ne da kuyu khan zhe jin ne da yang gu da kim zang si ya di na lo li ya da nang mi pen zun khal sore jik jik li ya Simkuri, Samshiri, Gyabgyo che seya di Unai ta chik mena mandi ya chirwa
0: Zhi le
2: Ta wengi ya yang tindrega liya chik nganzu chik Nangmi

0: 대신 시부르산 지금 안주 단단게 안주다 컨디션 오른 안주 브리기나 딱 넘주 커균지어 닝제 사드 시부스로 지금 안주 대바테네 다치다 닝제 미 통고 말이 사지 아니 디기 오늘 전에다 파주 디더 섬 야야리를 봐 오늘 닝지 제주어를 섬 나로 다 이제 안주다 능미 섬 나로 가르성 모르스 나치다 딜레게 부르 따당 딘제지레샤 인제시기 삼삼르지 제제 디기 능미다 직 네발은 오네기 심제디 치르당 예서치기다 딩마레뇽 소이
1: 지세르샤 다킬라 디에 숨브르바 켈라 땡키 가메디게체 녜 제 삼송겔라 땅안안 순음 귤럽이야 다치 초디 인데르다 코요디 딘제르다 사디 카르스고레스나 지초니 미주교리 Kuryule mi rukyori. Chiso di tinjeri da, kuryu di tinjeri da sudu zumbu, nga nanzu su steje. Chiso da kuryu zhu mnyegi nye dusi kandresi zingudu. Nye gechi kandresi yegdu. Nye chedan kandresi yegdu. Di nga nanzu changme su ya melonsi kibze da goya zirisha.
2: Tizu to liya jik ningje seya ki di cik di kwa lukru shibji chaya yore sangi. Chita ningje seya di kor sengpam tona shen nyingji se tsikdi kor nguwabi na shindadi pege chik dubu nyang tengyo di dubu dine taro chena sanga samyo chonanchiri enji meji kane dusu tun je kasur tikdeyaji mari che zanga jizo kano kuwa lukru mangbu tebe kenge nyingje sa ke masi nye tuzu li ke paa che ome chujuri sikwa che zanga di dinte si lukdeba le chik mune tada Anas Puri nala chabi na chik dungzi nyamgi isay chio ma kaya. Di ngunaya chik tab bende cha shabi na ombu gyonchen chik dinte lab nye chik ngunaya chik ombu gyonchen di sim nalo ngunaya ki rewa dunga suni di kharayin di hako guwa ma. O chik tsam dama suni yaku chik sim matu bina ane chik kirang ki kunlong di yaku chik re pentua sim guwa tile tunga buhe ya nyo kya shan kyo tila.
1: Zizi.
2: Dile ili ngunaya tangne ki ta chik mi sim ki tab bende cha shabi ane Ya chenpo yu jizu mi changme semta suye ha gugu maari ki Ya yungi so suyo chik liyo tenkyo ki nangmi ta chik neba ta ndi yo bina Pi sem nangi rawa unaya di karre do Ha khoya ki chik tu nyaya ta, chivo chiya ta Chik tenzu chik samlu to ne chik pige simgu chida nolo ni ya nyaya sanya di kachim shubji resha Tengzu mambu chik zole, aaa kachim maari uwa kati ne nāza pārūpa dhūndu shēnā chēshū chēsā di shīyādhiri indrē kāpliyā nāmi tīgē tī chīk chēndū yōhārē tī chitān shīngu hōmārē kāshē kē kēchīk mārē sīngiān tī lēb nā kē māshēba mārvā
1: kēchīk hōrē
2: tī lē ngūnē pīgē chīk tī gyūndē māyīn bē sōchī tī chē sūchī yē tūkchē māchūyab chē chē shāshānyi māngbū yōngguwārā Tari chik samli namzu kari kogu to tangu nyi kintre kogu
1: jo Shisha
2: Tanda kyaayu mendo waa Dile chik lakwa ju Tintre ege mi tanda chik zi je Ti chayabi ina Kyaarang shivu shivu tintre ege chik Nying
0: je Di kela nyone nying je sa Di kela songu na je Di kwa lu tu shivu chido Kela ta ngaro susu nyongzo chongbu na je Mi nying je labra susu susu ma Tungye na lungyo rishi kyo ki Asi ta ngada kanche ri na Mi tintre labdu zamba sumsan shitwa
3: Tanda kirang ki sen shimba dini, jiaksanba simkham luchi khan ki gen jisir la ta, fu khan miang khan tepsi lhenco ki gen ki la xiu be, pionchiu lungchi nyanchi le kong ki pyoge lungchi li chen ngo che zhonin shi.
1: Tanda kamyo dike da tarik ju shi da cheche gen la tar tuk nian shen na nye chen na ndes ri xia. Da nga ran su neba da neba su gu mi, Tintre zhuwa yinne zha. An namgyu da nazi mebe nga ranzu mi pazu zhuwa yinne zha. Da di gebliya pinchun samshi che sa shtungwa ngila. Dus da du zumbu da samshi che tu nye mi di kodo tobu, changce tobu. Enche zi yinbe su shtungwa. Yin yang da di mengshi di karir dosi na. Mi da mi par jangbe zwa.
3: Sen chwa la. Kesi kiran tang, yang nang a, nebe yin bi yin na, reng ni le jian zhe tang, reng ni tang lin qi a. Nebe su ge mi xi yin bi yin na, neba kui xie tang, ro bu qi a. Dang nang xin, lob zhe tang, le xiu cian ba, ji cuo jie gi, mu tu qie, chu chu gi qin bu tang gen song kuo dun qian la so be sim dun chun qi gi

nang sandling ge lingene mo thi chen sen ship dine phin chong lung thin ni thli ung ge phe ge lung thin tho gui ti sibe jis ni me ki ka chu gui wen phan nang kha ti sibe san jo ge mi se le chen ni ling ge le chen di na mo thi chen na di ling ung ge phe ge te dong khan ni yan chi chon ni na ling ge la the ka chu gyon su jing yu ti ning nan chu phai ki se ba ti du nan khen ni ngat gyon sin dau da sila je la khong ki thu chu na ni nang nan zo hlen du yin nam ja ru so ge da nan be su yi ri sibe song che than thang nen sin yin na a se mo chom yan chon la ge da nan be hlen zum ti ne na jis pin zo la ge da nan be Jimmy

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: kena khansa ti ta jinga sin ta ji tong ma ke pe ma yang la sin ye ti in tin de kya te ji ko te ta ne ka ba ti ti se ta ke la ma se mi na mo de chim an da ti ka ya ku ne che ne la ti
0: ko mon so na ti sung se di tu zu yu sa su le
1: ne si
0: no no ji ma ni che na li ne ku mi yang ya ku ji su yin ti de ki ran su ro na la
1: ne si ta ji
0: no no
1: te ji ko te ka ba ti ti
0: 跟着你拿了去当街道这些拿了跟着你拿到了就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就一下就
2: Kangzang.
0: No, tell her how to win.
2: Ah, ten to see it.
0: La.
2: Ten to see it.
0: No, no, ten to see it. Last year, Canina.
2: Ah, that's an agent.
0: No, no, can I get an agent to be so said you go to Willa?
2: Ah, Junior Doctor.
0: No, no, so said you mean Tatana and you saw Ronala.
2: No,
0: no, Tajajila. Can I get to some dinner? You said Ronala?
2: No, no.

0: Lin, kung kam sa?
1: Na kung kam sa?
0: No, chen ha shu ina?
1: Mima da shi.
0: Mima to chi sume la?
1: Mima da shi.
0: Mima da shi? No, no, mima da shi na shi ba kane ina la?
1: Ba da ni
0: la. No, no. Kirang ke ina tante chiti shi be song chiti ming tan da na nyan su ro na la?
1: Ba si dang na me kye dang na.
0: No, jayang ki la ge da na be kye tang na siya da di sha la. No, no. No, no, kirang ke tu sam di ne yong sen ro na la?
1: No, no, no.

0: rinpo yorwa, tsè rinpo di tuju tak, tsè di lungu do mendo yinji minji tonan na ya jirishan.
1: Nas.
0: Tine sumbu de cha xia wana, ta ngan zu bugu de ya tuigun de si nyabe gu du suma kashe pama kashe ge tabo mu de duske zang de ngu chenpo chi tre. Nche si nangu dhuwa ta.
1: Si si.
0: Inele kerangi bugu di ta ta kare jirwa za di Chihati dhaar suri.
1: Nyur chimurwaan.
0: Jin. Nga dindu samba bugu toba ina dha, bugu kare nyi poma ina dha, bugu debu mewa ina le, bugu namsa ta pame namsa ta tu steja, o ta di jik mate tu, ta di doxia nje sam, ta kiran kesi pomu jila cha cha cha mna, ta kiran ta jawa zu ya lo tu tu di bia di mewa cha urwaan.
1: Si si
0: la. Ta dindu samba bugu su su nyaya ta nje. Na di ka la inba na bugu ta tu tu tak la bugu kare lawa ina le, deya len ta nje. Namsa nde bugu di karasore, bugu lenda nde kyunya.
1: Nas.
0: Di gan da shibudaya cha siyam, da nganzu namgyu detangan, bugu detangan na da nde sungyob chaya. Da di nganzu jik lu, jik sim rwa. Lu gan la cha siyam na namgyu nde, da bugu chadamda nde zali yinbi na namsa da pame nyene tonje dike gangu pa tsu dus zali ma siyaya. Dine na simkan toni na bugu don ge chenpo da gyari da nde mienpa che.
1: Nas.
0: Bugu shidi ngan la siya siya. Dine nganzu tuigyo yinbi na nali na zangze yao che.
1: Nas.
0: Bugu desi dili, kuryu dili zangze dobo chi che.
1: Nas.
0: Pama yinbi na pama nje da shigil hobyo ngan na bugu dinya na yao doon.
1: No.
0: Da nga wade cha siyam na da nganzu bugu ya chunju kudu na bugu ya dus don da dus mi li de je bugu ge je she. Bugu ya da namgyo nganzu nje kare chibi. Nde tip nde ta bu da nimbo lo ya ta bu da zo zu ya di ani ta zo ji ri de wan ne tu su ri sha da bu gu nde nya be gu ri na lo le cha sha wi na ki ran ge ngui mang bu chi te je bu gu di lap da ta ngu zu ke ke xie zao jiao ban sen che deng de wa
1: ji ji
0: zo ma de ta bu gu nde ke ren en zhe da bu gu nde ma de di su chung bi ne de ki ran ge nam sa de ya an len lo ya da ta Nje kala ta kinan kanche lukure tamzi ya wu naan kure si wan dhe sungu dhwaan
1: Le se la Chetan
0: pame pame namgi ta dinje kala jik tonan na ro na shuha yin
1: Le se la ta tortu je shuib na kwaan liya amji la ge duk si se ri nam gyu je jik nai na pame Chibe wang zi chargi gi ten liya tonan na gu bza ma se Tu da nam bukuyu ne ta ngana zu Chibe kala san zi sim ta Chibe di ta La so liya dung sim nyam ki gi toni ta pame su su yin na chugu ta nyam du ta ne zu mang buji tak ju chea tan tang zi chugu semzhe ngen ya la so te liya tona nang uri se shugo ri zhiba le. Ti zan ma se tanga nan zu qibe wang zhe ne zan ma se ta qibe na zi mangbu ji yor la ta din zhe qi du zan ma nu kyo yon ne ta qibe wang zhe rik na zi yinbe shugo ya ta di na cui yi na zha. Yan men nga nan zu gyundu ne nyam du cua gebe gyurim na lo liya nyen da kan zhe shi deng yu ba. La so te liya ta amzi la ga du sdan ma zhe shi gyo ra na shugo yin la.
0: Lese, ta tu siri xa, ta wanzu jibe wangze nazi tu supo yung tu suma ta kare na tsui ki keba chenpo jo rin.
1: Nas.
0: Ani bugu tanda kare sargi tu, jibe tu li yinbi na wanzu ma zi tu suma bugu de gyun shiong gyo ya me na tu gyun gi ta khar su re je lengi gi ne yung gyo.
1: Nas.
0: Ani na libe na lo chak je lung che gi na zi na ya, ani libe na lo chak sho ya, ani di ne rikyu gi na zi, ani je na ya gi di tu tong ma nga yo rin.
1: Nice.
0: Lo kare dine je lo sumbo do lo yinbo yin ta bugu lebe chargi di kare zoji yin du sumba ani ta di baru kare tong manga yore si du sumba ta nganzu namgyu jibe le ne jibe zatik na za ani kare jibe nje ta nganzu tante jibe jitibi na za la sokwa ani geche xe ya nje gobo dinte ge ya na za dinte tong manga yore ani towa lo sum ne lo chugu baru lo yinbo yin ta bugu di chale dinze ka la zo jin du sumba an bu gung an zu da jibe dan ne dinze an lop na jibe dan ne dinze an jibe kaxie yinbo na di kare lop chung dan zi sima ne nye chi tuwa won zi yang tong mang zi yo rin
1: nese
0: da tanda lo chung ne je lo jub shi bo rung yin du sumba da bu gu di lop chung chimbe lop zha chimbe gyu rim na lo yinbo na ji zo gi yinbo na zha pame yinbo na zha gen lang yinbo na zha su so sing nu shu chenpo ju yin du sumba an yang lo zu jibe nying lung na zi soron rin zi da yang jibe yang dan ne soron rin zi da yang me na ta kare yang khasi ente chibeta ngun zule ten ngun zule na zesu ni ten yang

0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: ta tu zhuang ying ge din zhe xu dui zhen ba yin ne ye ba du ta ti de bu cha le nan be ge rim nan lo li ya sim ngeng ge ring bu ta ta sim xi ba bu din zhe nang wu de se xu wo ri zhe ba le din zhe yin du zhen ba yin ne ge la ge ta song song de xin xie jia ji ji zuo tuo li ya ta ge nan zuo tan de bu zhu mang bu ge le si ne ta suo yu nan ta nan xi yu

singa nam cho kirin ki ri zhe ga zhe chi ti xie bie li zhen di xun zang da xie yin ting di li zhen ge xi xi qian gu nan ken ge zhen la ta bu zang zhen di la shi nan bu cui ngan zhi li zhen xian xie na wa ning ta wo ne ge zhen qi xu yin la nan bu cui yan tu ta nan bu gui tu gu su xie dan ta

0: 다르기기 센시마디니 편중 농진 년진 리구 표외 농진기 대당 로지 태동 리체 파나 맹강시 대시
1: lomjila ta khole ya ngana ni gi ne le ta lo ne ge di gi nang gi ta ngana zo lo ne te bi gi ne ta shu ne mi do ta na xin gi su de la so din je meng gu ji ling ge zo ya se zhi xu ri zhuan ta xiang le ya mu tu je gen zhi xu de bi di na yo na le ya lo ye se ya shi duan ta lo ye se ya di yang lo ne ken zhe ji li yang wen zi na gu gu din je se zhi qiu na xu yin le
2: se ta din de le xia lo lo ye se ni di ti to ti ti le xia lo la ngen zha ji bi Natsiris.
1: Yes.
2: Lowland and try ye any lower chir trumpy. Nishimin tiris.
1: Less, less.
2: Yeah, any permanently carousing versina. Lodge, she a lower track yenny, more lower track between those dead than this is so yes.
1: Less, less.
2: That the Atara Rishas, the drain tang and doggy lodges needed any tang and unity, the long that don't run mangoon and then the chivalry that any unnoted any. Hansan jure sha sin kare sin jimze kare sin na tirin kasa ani ngara ju ta loje ti la kare sha gyu ra sin na ni ta ti si ti ta ani lo ba tu du gu wa la ta ji chi bi ka la ani kare sin na fe shi teng do zhen si ji tuan gu le
1: a le si
2: o ti ti ti te mi ka la ani ta ti ta ngan ju gu lo
1: loje ta ge ba shi ba
2: lo ngen ta ge ba ti ta be ti ko den ti chung yin ba
1: o ji shi
2: ni wo chi chung ran yin ba
1: ne
2: de ji gi dang wen ji ti ni ba de lo dong ra de ge zong yan ni wo de tu ba de ge ding an zu ten de sam le ten na ni han san ju ran le xia si jum ze ka ra sa na kap de yu ti de ta pe cha so so di ju ma ta si ti ta lo ba sa si nian
1: chu wo zhe min na zo de ran xiong di dak jie
2: din zhe de de tap xi de ni ne ne xin wen de qi yu ma de zo ka sa na an zu ne da da ka ma sa na zhe ju wo de ye de ran de ni wen de qi wa le Nice. Ani lojes ni de nasit nasit ta city jeb ka ni fish ten do ten sing de bet gun dura ne to yu ta na de gun ta de ye ti
1: less less
2: ta

0: ngoje jolin ge thwanie thyi gi gyurpang om
1: simdam lhupur jye ne me che kidu ling
0: thyerap ge rang xie lu kyu gi gen chi
1: me che kidu ser chung gi den gyu ri ri cha dam gi chi wa di ne sem pe nyen tu ju
0: ta da kye gi sa gu chu bie ge zhe di ni ngoje jolin xie bie chu gyu jolin li zhen shi

0: Centrala Kamsa. Tanda kiran ki sengu tsukbe li chen di ni, pionjiong longchen nyen chen li kongi pioge longchen li chen ngote zho ling ri, nga wong chen yin. Centrala. Nazi kengrong si pobe nebar, nengmu bionchi gi simsa yin rung chile minbe dado jitang gi, ji che doi che gi gende neng cui tunggu yu batang. Ya neba ka ji gi reng ni le nazi pobe kye lian du me zang, amji dian du me chi ba. Ya neba ka ji ni reng ni le nazi pobe ti mi xin ki ha kuo na san be sim che chi bu su, ne cui ti ri. Pie ji mi mang chi war kang le kang zang gi, tūnyū yūki rī. Chē zāng, tīrīn yāng yē, gēn zhī cī lā tāng, gēn kī lā dēn zhī xū jē, kī kō lā zhō līng xū kū yī.
1: Lē sē, ān gēn lā hū nā nī kām sā, ān nām yū nāng xīn gēn lā hū nā nī gā yā, ngān cī sēn chō lā lī yā rīng nī ngō zhū xī nā rō nā.
2: Lē sē, sēn chō lēng gē kūng kām sā, ngān nī fū kāng tēp zhī lēng zō gī gī lā yī, ān nī yāng gā ngān zhū ngō zhī zhō līng lē zhī nā lā, sēn chō lēng gē dā jē yē chūng bā hā jāng gā bū chūng.
1: Lē sē,
3: Sendal ni juga ngamsang, ngajunsi cak sambas melurkan tesri, terin larian, mudah tunin nalolia, ngamsu dah jadi cuma kasut cium cium.
1: Lese, ani dah terin ki kalang ngaju jualin sya kita jadi tuan rujur ba. Di dah dienci, ani nampu ngaju cawan nalolia, yang setu sibe nungsu, ini jine kau tu kau samju.
3: Lese,
1: no, dah di kasih dua seni kalang bi cah sya bi na, nanti liya nebe judu. Nengmi changme ya ya gyu ma ma gyu hru buru chije da da do da ro bu chi ge ba la. Da yin ne le gup gup li ya da do di ne ba sen ba gi bu chi da si sang sang ri chi chung gyu pa xia. Di le do di ne ba sen ba gi bu me da su nan da en je gi ne su kya si bi je ri do wa la.
3: Miss ne di da ji jir jizu da kalsore lega chesa ina rado kuyu kandreji ina rado yanggoyo da kimzansi ya dina lo liya da nangmi penzun kalsore jiga jili ya simku ri, samshi ri, gyabgyo chesa ya di unaya da jik mena mandi ya jirwa
1: jirla
3: ta wengya yang dindrega liya jik nganzo jik nangmi su liya jik gangay rish tabi na an di toa le da jik ku kalsore da simku chedan jilu da rōpa chedān chī lūsi nye, dī yāng chī kēchima shibuji rēduwa.
1: Jēsā.
3: Chiru ngē tātā kōnglu shūshū kāngā lō, chī pīgī dūngē yāng rūtā yā tā, pīgī sēmsū chē yā tā, chī tīndrē tō lī yā, chī sūsū nībashtuān tū rō chē nā sēm chē, anē chī kār sō rā tā tsakī tsakī chē, tēnē sēm chē chē, tēnē dūgē gyab, tēnē yā mā kās khā lī yā, chī gyūg tā yā, chī tīndrē yung gu yā rī, tā tī tātā kōnglu gyāng rū lā sūm nā shī. Āng kā rū pīgī rōpa chēsā pā lī yā, Simsab tewa suya su tinte, tenten yungu tu sangtu. Ta pe cha shaabi na anan su, jir mis nye di ko karso ore. Lega kari cheabi nele, shize yige jik karso ore ta, dushi zindan shu urba. Dushi zindan di ta jawa shu ju urba. Ta pe na cha shaabi na, anan su jik jawa mi jiin pe cha ne, mi me zin na lo liya, jik gup gup liya, jik ne na sa saya rab, yamina simba ma gibi saya rab, jik tingi jik di, Kharso re ta chik kisi chunba inna, chun si bachi chunba le, zawa nini chunba si bachi te susu nangmi chik anna chungyo chik ke marwa. Ti indi zane, cho chik ne peke ya chik singgu chiya, ane rokba chiya, dizu kachambri, yan cho shenshi ne sing buk buk iwe ya, ti yan chik la sibe nezu chik rangshan rosum suli ne ya, la sibe nezu chik langyori, tindi indi zane shibu chik chik hale hangsan ta ngamra chik me, shang yin kyang chik, sim shi lhoyobu chigi tohne, ane pigi sim khan lo dagi dagi, pigi nedan lo dagi dagi, ane ngamzhaa mebe tohne kari chigi to, di da ayad kachimbar shesangbi. Di ma chun na chigi tsagi tsigiri che, ane pigi sim na la mashi chigi magi bari, ngamzhaa ri, dungay ri, yoy danyo ka liya, nangmi suyo peti shibu chigi chupu nang shi chigi, riba peti, chabi na, ane kar sore ta chigi pen toya pa sha chigi, ane kebesu. Kuinu dine kia mari dili, tangyo dali pigeli dubi tuba chebe suri cha dhubba. Tata rang risha. Ta dindze chik nganzu yeyun dhusten dhidu zima, dindze nganzu diyan chik nyunyu mari simgi. Chele karsur, chele sinne chadu chik pigeya simgu da rogo chik goyokoli ya pigeya chik nel keba da chik karsur da gyumzen tenpa rasi chema dhubi genge. Yesu diri yungu dhuwa la.
1: Risha.
2: Dekila nga di menga na lega chi gora che zan di je gi gan la ne zu mang bu ke de so re da gen la tan de song bu nei si wo ne ngan zu de nang ming wo ne xie bin de ji su su pan bin ge ri na bin ne wo ne su su sem dian bu che ngam zhan ma qi ye di ke xing xi bu ri xia cham ji ku de da pa ji gi ne bu di na zi xi bu din je da ke de so re ji bu me bi ne le ngan zu ngam zha che ji di hala ma si ta xib jin nabe sor xie bar bala pa jo di dile ngam zha maang la jik na zi kandis lo re tanda xibu tanggi di ba xibu dukja mene le dur zhu nye sor xie ta di ngune sim kham da jo yo bar bala an chi zanda mi mi nang mi ngam zha yungu ma re si na ta ngam zha yungu re ine le ta ngan zu neyo gu ngune xie bi na jik ngam zha ma che bi che da cha sha bin na jik su su pham bin ya ya man da ne ba gen ji bu ri ji ne le lak ba du ne be du na jing ngang zap da din je ngun ne ji min do da kan da su su jik sem na da da pham bin ya su na ga le yo de le ne le sem su su ki sem kham de pa lo lo sha gu ye de ke chen bu ji bu ri sha
1: ji sha
4: 초아이무시디나세 다 미지레 나츠 쮸므르바 디 넘도지르 즈그도와 급지라 응외스 쳔네 데스데스 나야다 아장장 디 카로레 디 게 데녜 게 마리
3: 나르발라
4: 어 나사모 디 케자 네베디 문에 셴네레 하나 답에사 숭안 나샤 삼 아 네베 수그 미 문에 셴네 지 답에사 숭만 이제 나샤 딱 근데 체고레스 수수수 심제다 이제 동예지 나로리아 캬라
3: 다다다.
4: 디 유튜브 안 급지리야. 면갈 조그리 엄지된가 조그리 디 치고도 좀 뭐 안 듄기 삼로 디게게 소소야 칭타시 집에서 제제 다 디게 데네레 용 안용 삼베 이모 삼로 지나로 주.
3: 다다다.
4: 두스베 거르지 티베스 로스 동아이라.
3: 그렇죠. 다디 문에 네 단도 보는 쉬브나신 안주직 두시 진단스니 딜리아다. 요산도 무슨에 제거해도 개침 버려도 안 지단다 안 주 짓고 갈 소래다 미직 다와숨 세저 바지 지딩 다와 미제 다와 진단 다와세 근데 그거한테 비내는지 양아지 직 준초가 섬산다 된대기 삼료 기술시든 아주 강가로 열대래 뭐요 소안나로리아다 안 주 지딩 디토 장을 가리 있는데 그 준줘야 지어 봤다
1: 준줘야
3: 되고 따디고 지딩 준이지 봐 근데 이제는 네주 야고딘데 야 두글 줄시버 두고딘데 야 파 야월레 줄고요레
1: 베네
3: 차상 아주 로직 튜시 줄리아 삼담비는 지가 야가스니에 딘주 다직 제도 담바다 지기버다 지딘데 세월왕
1: 아주 지순슈 담바다
3: 라즈바 다원갸야 디 땡가 공부 촌에 매된 쪽 공부 진리는 같이 지기 샤스 디레기블 아야가 샤스 디레기블 아세디 유구마르바디
1: 지
3: 레스코 직 직땡가다

Sanalingela sugyo yina tanalingene sinchi me songche di na tinki lese nam kumyo kuti sibe chagzo le na ya ki songche kha thang mo de ri komedi ya yina lingela tingu sugyo yina songche di na namcha ri so ge da nam be songche si ri la kisi lingene songche di ming kim thang thang na si se chi ki jeb ni ne sumye ti du nan thop chi ngazui na se ba gi le ring ko ngap chi

nang sandling ge lingene mo thi chen sen shib dine phin chong nong tin ni tin ung ge pe ge long tin tho gui ti shi be zhi ni me ki ka zhu gui wen pan nan kha ti si be san jo ge mi se le chen ni ling ge le chen di na mo thi chen na di ling ung ge pe ge te dong kha ni yan chi chon ni na ling ge la te ka zu gyun su jing yu ti ning nan chi pai ki se ba ti du nan ken ni ngat gyun sin dao zhe si la zhe la kong ki tu chu nan li nang nan zo lhen du yin na nam ja ru so ge da nan be su yi ri si be song che tan tang nen si yi na a se mo zhong yan chong la ge da nan be lhen zong ti ne yin na zhi pin zo la ge da nan be 啊，这名字是不太听的，那认真介绍了给大南边，俺已经呢是被松懈开始，是南出不得了。啊，松懈开始的南里呢，松懈松米呢，那个给这对南土们松懈在那姐妹去里在哪里呢？昆明哪里呢？松懈的这只属于，现在呢，南林街呢，他的那呢，啊，就这个昆明有把车站呢，松懈的个呢，啊，要我车站呢，现在没里在哪里呢？退退外面都有了。啊，那三南林街三南里呢？ Motu chain, nothing yellow traditional way to do a common song, Chagzalina, Gay, Sung Shain, Kanyi, some you, Sung Shain, and Linky, Yelam Puyin, Namling in a Motu chain, and Lizinki, Titic Banga, Gujain, Sung Shain, Yina, Chagzalina, Pekyo, Gasung Yella.

0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marwe ani.
1: Je je bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chu. Da yine le sa de chumi sa de chok de sa ge te bina le ya. Maran tu sa to bo ya ne be mi chu. Nam yu ne shama zambu sum chu be ga le ya. Yin da ngo se sue na cho ta. Jing do sue na cho chu ge se kwe do wal. Da to do yakshu chung bi na bo ze da zhu ma zhu. Tsalum so chu ju se ta chu ju yi du be ge ngo se ta jing do din de mang chu bi na. Yan kirang ki kusu di yine le, tangshi tuyabu ju yungu resi xe kwe doga le.
0: Yo yo, latin san chomla tseri da, xindu naga zom takju son zang. Sochu tezo, tangju che ba lada, le lhavur chiri.
1: Xu zang ba la, da jiban den kirang ge le, tseri suyabu da, xindu suyabu mang su chu na la.
0: Yo yo, bomo, ta di le rang ki sochu sayi da yi dezo, cidro chik doga.
1: O zi nye tse, le zimu do cidro che xa.

0: Tsawega nè khare suwudun, da chi chi gi bè cha xin, labran agu shirab gya su dan, daga nè xin, pyo ge da tu chi garcha ari dinde kala ya nidu ki kemwaan bè cha xin, tungar mu che la soba dizu, da dizu na la garcha agi shunglu ri dizu nè, bè mi si bè khare suwudun, ya ma nè chi garsaga chuk tu da ma su nè, ya dinde xin na, ane chi ngoto da ma su nè, pyo su soba shira na yor, che zang, tenge gu pyo ge garcha agi rik bè jodan ari dinde kala ya chi, sensik tabu nabi na, an ta dizu nalwa ni ngadru tabu top tubu re sengi. Zetan ta di kuwa dike ngaranzu pyo ki karcha ki jikbe tsawe jungbe gu surichi, ngadru shuya gu surichi.
1: Tanda lingye ne sen shimba tini, pyo nchong shedi shebe gyundu chidi le zendi. Tiringi le zendang an tsui, Pyeongchong lopchin rikshung lungling ki gigin chimuwa shirab sangpala tenri shuyne, garcha rikbe guwa ne chiri nang shingyu. Shamlo muti ne tie guwa zero na.
0: Kondo shuyme nang zhije pyeog garcha rikbe sunyinde korangi jingne ngandong ki chashira yuesigyo tingdo ki chi garcha rikbe jodanda tun tubasi. Nyene karesunun Kurang liya tumu ma yinbe kyechwe mangbo chu yosu gyore. Tende sonzan pyo ki garcha rikwe sunye di gyunga longgu gu du na garcha rikwe jik tumu ma yinbe kyechwe sunye ta ya na dende zili ya ngayshi cha de kyechambu chire. Chirik ki gane cha shenun pyo ki garcha rikwe sunye ta ya minu pyo be garcha sunye de ya kyechwe trabu chi karigaru yore sunu an di jik chandang ri da di zu golo ya mangbo chu yore. Be cha shenun go jik nangdoyong ka gane. Nandoyoga nye chashayana, nganzu pyo ki garcha rikwe sunyen di sungrabda peche chigo garcha maari. Garcha din nalwa liya nandoyoga nye chashayana, sungrabda yamena ngarang zu tuyun shayagi sungden chigo garcha mianba, sungden di zogu chiri. Di nalwa liya tando kariyasana, ten shenda yudaba. Bena guyu garcha sunyen suri dinde, anan taga nangshin, anan tukden la sobarba, dinde garcha mangu yorba. Peshashayana, nganzu jik zenden choyu garcha sunyen suri dinde chibena, Kudeng garcha aga suru chibiri. Yaa mena chik chik karayasu udu na yongzha aga pe shayna garcha tanda di disi sangye gyazu zaya shangyo gu chodong zimlin genji ki garcha aga sinya suru chidu na an di yaa kudung ki garcha aga chabuchir. Daga nanshin lagaan ki garcha da chik dinde ki garcha aga suru dinde mangbo yore. Tanji shubu nanshin chichang anzu kaji menji minne menle garcha. Mende kante su chubare di nal rupja dago kari kari yore. Yaa mena anzu chik Nengarki kubla ya chindenji imine, chinden sosu imine, chindendi kende chungbare, su jangbare, kende su chubsha chebare, dina loli ya anajik dina lo ya chubja chawa ya karakara yore, ta dinde chasang goya shaw, dinde kare su na garcha yore. Chasang pyo ka garcha si duzan, garcha ki jik nangduan di ina gya chenpo shubu chaad yore. Dinde in duzan garcha si nyen di, ngarki kubla ya yue dengyo ki kare su guduna, tanya chedaa ki tanyan chi tandaagun na chanan chi tanyan chi chaday yore. Chidaa nganzu pyo liya garcha si duzaa ngari ki kubla ya garcha si adi taa kwaanla nganzu kare si gudu na shuyaa di zo yongdaa ki gane shuyaa shaabri maa do xin bena beja trabuji liya cha shana ngari ki kubla ya temjaan si nye tinde biji si nye suru tinde jengkele si nye suru tinde ki tanyan tinde mangbo chi yore. Biji si duzaan bai zivu si gyoro, baiji zai nye ki, baiji cho nye ki zivu si nye ki suri chirwa, daga rang nalo ne, baiji rang ki kare su gu du na, ane gaja yinba sewe suri chingurwa. Chazan koyo jik tanya li ne, da dinde ki gyube suri dinde mangbo chi yore, si nangdoyo ka chashi ne, gya chenpo shirayi yue dengyo. Ane jik koyo jay nangdoyo ka ne chashi ne, yang koyo sa konang ki shi ka ne chashi ne, yang jik gaja chenmo da, yang chungu da dinde ki keba da yore, bai chashi ne, ga dien gaja si duzaan, chokji chenpo tu su gaja cha de yore wa, ga din yur su ni di na lo le ya, an nang doi shira yore, pe cha shena, ngar ki ga din ti zu na lo le ya, ga din yong zo cu ru ru suwe bi ne, kare se ne, cho zin dungi lak zile yore mar wa, dungi ni zik sum zi, denga gar cha din zi gub le ya, chi le ya, zik peke zu du zan, din yur chi go le ya, dong da nga, sim mo sin, din zi ki ni zu yong de du zan, ku nang doi di gya chenpo shira yore. Ta ga nang xin chi, sumbung ki garcha si nyang suri dinde riba, sumbung garcha. Sumbung ina lama jiga zaya shengyo ina, lama di sung kari kari yore, yodo jo cui ruru suyo. Dele kwa yeba chi, kagi nangduyong ka ne cha shana, nangduyong kante rido, chi rigwe guwa rido, nang rigwe guwa rido, yame na, bena nang rigwe guwa le cha shabi ne, ane jiga kuyo yang jiga 가려서는 여와 중소수 가벼우고 수변의 우면과도 야만의 세면과도 된들린

0: Sembablenge, Shamla Penda Chubbe Tse Joksum Nin Tang, Jinda Dunbe Tse Nishu Dun Nin Ki Nam Xing Nguan Da Xiu Yin. Jong Minzi Kangi Lodion Nang, Penda Chubbe Tse Joksum Nin Nin, Reza Dawa Tang, Rechua Dagar Nup. Jong Chui Chu Nin, Chui Jin Gemi, Jua Chang, Tui Da Nam Jie. Tip Tang Remyo Ki Lala Chalung Kuro, Tsemo Tip She Chi, Lunup Tang Nupchang Gyu La Chalung Kuro, Changsha Tang Shalu Gyu Tu Lungbu Dang Si Kuyo Ba Tang. Zhong nam shi legung ne dang nam shing ngu de nang, ma wang cho zhu ni zip shi nang, tirin cai mo, nga di tang, xie zhe nub ju tang lu ju, nag ju nub ju tang u ju, nying chi, lo ge lu ju jie su, che wa chung wang zhung wo pap ju, sa cha kha chi la, che wa zhung wo ne che wa pal pap ju, di me ji sa cha ra, kha do rung xin ki tui cha ram, zhuk cha ra pap ju, sa ni nying gong, nying ji tang, lo ge lu ju, nga di, xie zhe, nag ju nub ju jie su, che wa chung wo pap ju, Sajja khaa chi la chewa zhengwa pab gyu. La sae shir gyu tang, lo ge u gyu tang shir gyu, nag gyu u gyu, cham du lu gyu jie su, nam ti waam zhug char pab gyu. Ti me ji sajjar zhengwa mubu kur gyu jie redu. Siam la rang zhong ki chong ge tang chong de zo khaa chi ki nam xie ngon da xiu yin. La sar zhengwa mubu kur gyu, chwe zai ma xue ang chan jok song tang, chwe zai to xue ang chan yi zai pi kura. Samjuzira tuja pabyo, chweza ma xuan ang chan zhu ni tang, chweza to xuan ang chan ni zai pi kura. Nag zhuru zhima mong bu pabyo, chweza ma xuan ang chan chu tang, chweza to xuan ang chan zhu bie pura. Chagib chula tuja pabyo, chweza ma xuan ang chan zhu song tang, chweza to xuan ang chan ni zai bie pura. Nedon chula zhima mong bu pabyo, chweza ma xuan ang chan zhu ni tang, chweza to xuan ang chan ni zai bie pura. Senka ho la nam ti pyo, nubla dan chang la, nubu sum ne xi par jay gyo. Chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan yi zai ji pura. Kharub chula zhima mong bu kur gyu, chweza ma xue ang chan chu ni tang, chweza to xue ang chan yi zai dun pura. Gezi la chabu chung wo pa gyu, nub la dang chang la, nubi xi ni nga pa de gyu. Chweza ma xue ang chan jie tang, chweza to xue ang chan chu gu pura. Bo shen la chabu chung wo pa gyu, nub la dang hu la, riba sum ni xi pa de gyu. Chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan yi zai ji pura. Xian zar nam ti gyu, Chweza ma xue ang chan duen tang, chweza to xue ang chan xiu gu pra. Amdor zhengmo mo bu kur gyu, chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan xiu zhu pra. Damxiong la tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan jie tang, chweza to xue ang chan ni xiu pra. Suo zong la nam ti gyu, chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan ni zak sun pra. Hari tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan nga tang, chweza to xue ang chan xiu gu pra. Dengjian la tue jar pa gyu, Chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan yi zak sun pra. Lorong la tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan yi zai pi pra. Margam la tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan jie tang, chweza to xue ang chan zhu bie pra. Zogong la tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan ni xu pra. Zai yu la tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan jiong a tang, chweza to xue ang chan sun so ji pra. Bo mi la tue jar pa gyu, Chweza ma xue ang chan chung ni tang, chweza to xue ang chan sun ju pra. Mili la tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan chung ni tang, chweza to xue ang chan ni zai bie pra. Gya zar nam ti gyu, chweza ma xue ang chan chok sun tang, chweza to xue ang chan ni zai bie pra. Nanga zar nam ti gyu, chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan chu bin pra. Gyang zar tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan ni zai ni pra. Nam li la tue jar pa gyu, Chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan ni zai ni pra. Ting ri tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan ni xu pra. Ha ri zhengmo mo bu gu gyu, hu la zhengmo sum ni xi pa de gyu, chweza ma xue ang chan sum tang, chweza to xue ang chan juan a pra. Suo na nam ti gyu, chweza ma xue ang chan nga tang, chweza to xue ang chan juan a pra. Nian nam la cha wa chung a pa gyu, hu la zhengmo sum ni xi pa de gyu, chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan qu zhu pa la. Lun zi nam ti gyu, chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan yi zai ni pa la. Bie geng la nam ti gyu, chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan qu zhu pa la. Ha zi tue jar pa gyu, chweza ma xue ang chan qu ji tang, chweza to xue ang chan yi zai ni pa la. Ni mo nam ti gyu, chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan yi zai ni pa jie li du. Tengdi nam xing wen de xu cao.
1: 看得你毕竟起去做阿巴达达日。

kisi lingye ne songse di ming kim thang thang na si se chi ki jeb ni ne sum ye ti du nan thop chi nga zui na se ba gi le ring ko ngap chi pwe cha gyu nam lingye ne na le chen ki ti ti ka mang da le wo ye go chi chu ye chi nga du du go than chu ye sum na ni chu chu chu ye ni go le wo nga nga than chu ye ni ge chu dun dun ki je yin na songse di cha zhen le na ga pi kyo ge su ni la

nang sen ling ge thing ki le che na li na ku mi ku ti spe song che di ge ina pe che kha por si u ta che zai na nam ling ge ki se ba min do a che zai na ku mi la ya ina thing ki song che di na lu do nang ge yin song che di na zhi xu na a zhi spin zo la ge da nan be ji mi si xia di song che di zhi xia lan song che di si chi na li na zhi zi mi ta zo nang ye a tam nian bo long la gu ki ki chen be lu yan di su yi lin sa ta ring be so mo chung chi be zhe mo zhe ro sim nan chi be ji mo yin song le nian mo yu chung zhe ga la chung chi mo ye long zang bo tam nian bo sen ni gu ki ki chen be lu yan di su le lin sa ta ring yu be so mo chung chi be zhe mo zhe ro sim nan le chi be ji mo yin song le nian mo yu chung zhe ga la si le xia le no sam ni na le se dan che ji su be cha zhe le na ye ki song che kha si ba zhe si bin zo la ge da nan be ji mi si si be song che di cha zan lo si xin nen do le tang ne xin ngan zhe qiong yin di bi to li ne nu li si be sin de kong ke yin ne ge lan shou de li xian ki song che di ne xi zhi ge zhe zong le shou yu be zu xi be ki ba mi ma wen de la kong li ne pi ya yin si ti ne sa ji ji ne wo xin fei chang si be sin de kong ke yin ne zu yong kam san xian ki song che di ne ga da so so ya pi ya yin tang ne xin lian ne to li yin ne shou ge xin yu be le 明了，永里呢，培养因斯基能下了。

Nong sen ling ye lan shu yong yin na ngan zhe li zhe yin na zhou di ba yin na tando ga ma nyi shi zham du che zha yin na nam ling ye ne yin na tu zui tam zhe nan zhe yin na li zheng ki ti ti kwaang da yu zhe yin na gu mi tri tri shi be song shi di yin na chak zhu li na ga pe kyo ke su yin gu mi di ya yin na sen zhu ling ye la chen gu shu yong yin na song shi di ming li yin na ki ta nga siya da zha la song shi di an nan ke ni jam yang ki la zha la